0: xam nga koko
1: sa di lo ci neem sanda ko mbeul seeno
2: boy ci non
1: yam moy ima yam
2: nan chama ndé ke dinana
1: tamba dal
2: seeno ñoo ma jenkake
1: allahu akbar

Baroy 44 eh golwa ñun ñotax ngay bakku di bakku fep ba allemand bi taxawé ci sa fit fi nga ñewoon ci sunu gal di sa ku ndimbal tirailleurs sénégalais yi jox di ici français yi and ak ñom